thank you etagwa fali pupa na rwembo rwake tukinyiria tha inyanya bitukithindeka mirongo ire ithatu ndeke mborava mutamboro imoro fm na ngakwira mambo bado noende turavutavutia anyembo sieto tutirutete ethegi okay